0: Pamina, kita nyo naman, umaga pa lang, simula agad, masaya na agad.
1: Masaya na.
0: Diba? Thank you for sa magpapasaya sa akin. O siya, aras natin isang minuto bago sumabit ang alas 8 o makalipas ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ayan nga po ang galipunan. Napakabalitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga newswriters Nell Arshaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po na buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nell Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho.
2: Serbisyong may puso. Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Grabe, cute kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
5: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
6: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Isama na, shall we? Last hour ng ating program, mga sweetheart, Jason Steele pa rin. Hanggang alas 9 tayo magkakapiling happy birthday o fourth birthday kay EJ Boy. We love you. O, sa may Zone 2A Carmen. O, may nagsiselebrate ng birthday yung hiring na naman ito. Hindi ba kayo hiring ng taga-kain dyan? Ang kailangan nyo ng applicants. Yan na daw yun eh, yung bagong style ngayon para maimbitahan ka. So, yung hiring kayo, hiring ka ng taga-kain. Happy birthday, EJ Boy. Ganun din, magandang umaga kinarong San Mancha and the rest of the people there. BBQ family, magandang umaga po sa inyo. Nagang salamat sa inyong pakikinig. Kina Mayor Miles, ha? Magandang umaga. Kina Amy Balomadras, magandang umaga. Yan, thank you, mamaya. Yung iba papangalanan ko mamaya. Alright? May kakilala akong CCTV. Tumatalikod kapag sila ang may issue. Magandang umaga, mga ka-Hard FM. Yan, from Kai 4408. Ano to raw?
1: Si
0: ang mouth, oh. Regency taxi ito. Oh, magandang umaga. Hindi ko naintindihan yung text mo. Naguluhan ako ng saglit doon. Maraming salamat. Maayong buntag, Bulldog ni! Listening sa Hard FM. Maayong buntag, Bulldog! Maraming salamat, ha? Ang ganda ka, Promise Land. Good morning! Thank you so much for listening. Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, standby lang. Walang bibitaw.
2: Hard 92.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM again, the Order City, 93.7 FM, Pokinon. Hey, time right now, we got 32 minutes after 8 o'clock. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go sa sulit, 27 pesos SRP lang. You know, magandang umaga muna. Shout out natin lahat ng mga sweethearts natin all the way from Kogon Public Market. Ay, present the present. Mga taga Kogon na. Good morning. Sa inyo lahat dyan sa may Marlong RM Station, may Buntag, EY, sa inyong pagbamina. Kumusta mga negosyo na ito diha? kumusta lahat ng mga tawag dito? Ang ato mga baligya diha. Ha? Sa may mga katabi mga stores ng Marlong RM. Kumusta po kayo? May Buntag sad ha? Sa ato mga silingan, ano mga stores? Marman, sabi niya, kalami ba sa inyong katawa diha, Jason Stiloy? Good vibes lang, morning na morning. What a day, what a blessings. Sabi niya, love it, miss you all there. God bless you. Si Marman, si Maibuntag, Kirk George Maglangit. Ang kanyang amigo daw, si Edem Pandan, happy birthday. O, patugtog naman ng birthday song dyan. I'll try. I'll try to flow the birthday song for you. Ha? Para kay Edem D.I. Edem Pandan. Yun, happy birthday. Today. Aras natin, 34 minutes, Saturday 8 o'clock. Balikan natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi J. Magandang umaga. Nagbabalik ka.
2: Yes, Jason Steele, ang kalagayan sa trapiko natin ngayon, kung magkakali sa Master Zone, bababa, ay napakaluwag. Dito ako dumaan sa isang kali papuntang Sayas. At pagdating niya sa Sayas area, pababa ng ating city hospital dyan, may titat lang konti, pero okay naman, makalusot ka dyan, dire-diretso ang Kapatag. Napakaluwag. At dito sa Carmen Market, paikot, may titat lang konti. At okay naman din makakalusot ka hanggang sa Bamintay Street. Okay, napakaluwag ng Bamintay Street. Ano sa ngayon?
0: Ayun na, may pasayaro ka ba?
2: Wala pa. Maghanap ako.
0: Sige. Ikot, tuyok-tuyok lang. Maraming salamat sa iyong report, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kursada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
4: Grabe, gyud kasulit ang fresca tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
5: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
9: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus. Bibitin.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pogidon. It's Water Runs Dry, Boys to Men for you. Three more minutes before 9 o'clock. Thank you. Ako'y magpapaalam na muna. Alright, so maraming salamat po sa mga nakasama ko since 6 o'clock. Nakasama ko sa Hard FM Balita at siyempre pa hanggang alas 9. Yun! Magbabalik ako mamaya alas 3 ng hapon hanggang alas 5 para sa aking rebound at sa Hard Afternoon Drive naman. At siyempre pa, naku, huwag nyo kalimutang i-follow ako sa aking page, ha? I-follow nyo ako dali. Jason Space Hard FM. That's Jason Space Hard FM. At tabayanan po si Dr. Hart at si George para sa ating Kinky Friday edition ng ating Music from the Heart. Ano pa nga ba mga sweethearts para sa ating mga love songs din yan. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihan ang pag-ibig ay parang kape. Masarap kapag mainit, pero makabuang pag nasobrahan na sa tapang. Pag isugayo ay mumpares, di ba? Padayon sa magpamina dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Umabot sa bagong record high na 19.621 trillion pesos ang utang ng pambansang gobyerno sa katapusan ng Agosto. Ito ayon sa Bureau of the Treasury. Mas mataas ito ng 1.1% mula sa 19.39 trillion pesos noong Hulyo at 12.2% naman kumpara sa 17.47 trillion pesos noong Agosto taong 2025. Karamihan sa utang o 67.5% ay galing sa domestic sources na umabot sa 13.24 trillion pesos. Samantala, 6.37 trillion pesos o 32.4% ang utang sa mga dayuhang nagpapautang. Ayon sa Treasury, nakadagdag sa utang ang bagong pangungutang ng gobyerno at paghina ng piso laban sa dolyar. Umabot sa 62.209 pesos ang palitan ng piso-dolyar noong Agosto. Samantala, bagyang tumaas sa 306.74 billion pesos ang government-guaranteed obligation pero mas mababa pa rin ito ng 11% kumpara sa antas noong katapusan ng 2025. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: This is Heart 92.7.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:34 minsan pa yakapin mo ako. Pahag with the kiss. Ay, Kinky Friday it is. 9:34 and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be happy. Tayo magkakasama hanggang alas 11 po ng umaga. And on our Kinky Friday, nako, ito yung tanong natin sa ating mga sweethearts. Hala, sige nga, seduction ba? Hala. Does seducing your partner can mend or can fix a parang distant and cold relationship? O yung kapag nanlalamig na siya, Dr. Hart.
1: May bigyan ng jacket yan, mag nilalamig. Oh, di ba?
0: Nilalamig ka.
1: Lalagyan mo ng kumot pag nilalamig na yung partner mo. Ano dapat gawin?
0: Diba? Oh, di ba? Pwede mo na sabi nga ni Miss Joey Albert ay yakapin mo ako.
1: Ah, di ba?
0: Oh, di ba?
1: Eh, part ba ng seduction yan yung ano? Parang sinusudus mo ba?
0: Oo. Oh.
1: Ano ba mangyayari sunod niya?
0: Oh, after ng yakap, ay bay, Diyos ko may ano.
1: Abay, wag na natin pag-usapan yan.
0: Ay, oo naman.
1: Good morning, sweethearts. Dr. Hart here. And this is another edition of Music from the Heart. Naku, napakagandang Friday. Kanina lang mainit. Ngayon naman, eh, medyo makulimlim. Tapos biglang iinit na naman.
0: Ay, oo. Oh, oh.
1: Parang familiar ba? Parang ugali.
0: Oo, ugali na namin. O, sige
1: wala
0: na.
1: Wala akong sinasabi.
0: Inaamin na namin.
1: Mabago-bago yung lagay ng panahon. Hindi. Diba? Yun na naman ang tinutumbok ko dun eh. Mabago-bago yung lagay ng panahon. Oo.
0: Akala ko.
1: Wala, wala akong ibang ibig sabihin. Basta familiar lang.
0: Talaga ba, doctor? Eh kasi nga, di ba? Ang saya din kasi pag, you know, the weather that we're having now, talagang hindi mainit, hindi masyadong ano, malamig.
1: Sakto lang. Sakto lang. Pero wala nang haze masyado. Ano?
0: Wala na masyado.
1: Mapakunti na lang. Oh. Yan, sweethearts, ha? Yung tinatanong ni George kanina sa ating question of the heart, seduction nga ba daw ang solusyon kapag nalalamig na yung partner natin? Ha?
0: Hello?
1: Pabot niyo sa amin through our text lines at 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa lahat ng mga online sweethearts natin, please message us, follow, like, and share Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 9:37. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Yes, this is Rufo May.
7: And GB.
8: Sobrang mahal lang bilihin.
6: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
7: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
6: it's sulit. Let's buy it.
7: Go, go, go!
9: Grabe cute kasulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos sa SRP sa una, karon 27 pesos sa SRP na lang. Palit na.
10: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
11: Kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
12: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
13: Kaming mga taga-Upol, Heart It Emra ang among paborito.
14: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
14: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us The number one.
2: Number one.
11: Number one.
2: Number one.
11: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:51 and South Border, pinakilig tayo. And that song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Hello and good morning sa mga nakikinig sa atin all over the universe, no matter how, through application or through social media. Hello and good morning. Join us on a wonderful Friday up until 11 o'clock. Kami po ni Dr. Hart. Pag-uusapan natin ang one of the, alam mo yun, the kinkiest day of the week. We got Friday for you and the second day of October, the first Friday of the month, right? Right. Hi sa mga sweethearts natin na nakikinig dyan sa mga Eden Soleil, si The Hog, si Nasir Efren, si Resto Manager, Mr. J.M. Bonalos, to Julska Estanio, and Enad Estanio, to Eric Tanlag. Hi din kay Tibas the Damon Kagadas. Mayang buntag. Thank you sa inyo laging pakikinig. Hi din kay 1978, good morning kaheart. Kumusta sa akong trainer na si Sir Adrian Potayre at sa lahat daw ng team, ka-team niya. Ayan, good morning, good morning. And we're talking about ang ating question of the heart. Medyo, ito nga, Dr. Heart, medyo makulit.
1: Aha. Kinky Friday kasi.
0: Kinky Friday. Oh, oh, kapag ba nalalamig na si partner, abay, the seduction do the work.
1: Abay, parang kape lang yan.
0: Oo.
1: Oh. Pag lumalamig na yung kape mo, kailangan siguro initin uli. Di ba? Kasi di ba, masarap naman na inumin yung kape na mainit talaga.
0: Ay, oo. Di ba yung parang nang-aaway sa kainit.
1: Ay, meron bang ano, nang-aaway sa kainit?
0: Parang gusto mo. Di kasi nabubuhay tayo kapag mainit, di ba, yung nararamdaman natin.
1: Di, masarap yung katabi mo na mainit.
0: Ay, oo.
1: Oh, pagkatabi mo mainit, di ba?
0: Oo, may lagnat pala yun.
1: Warm-blooded.
0: Warm-blooded. Ang kailangan ng warm-blooded ay cold-blooded.
1: Ay, naku naman. Dapat parehas warm-blooded.
0: Warm and warm. Para mainit ang inyong relasyon. Alam mo, ito nga
1: magkalayo yun.
0: Oh, magkalayo. Sabi nga nila, Dr. Hart, diba? Yung intimacy, yan yung nagpapasigla, yan yung nagpapainit, yan yung nagbibigay ng thrill sa relasyon.
1: Eh, lamas ng relasyon yan.
0: So kapag na-feel mo, ako naniniwala ako talaga na kapag na-feel mo na medyo, uy, bugnaw siya karon. Medyo, sige, kailangan lambingin yung mga ganun tingin.
1: Di ba, no, ha? Pag okay lang kayo ng partner mo, ha?
0: Yes.
1: Tapos biglang tumatahimik at hindi na umiimik.
0: Oh,
1: di ba?
0: Oh.
1: Di ba, parang something's different.
0: Di ba?
1: Nagtatanong ka, okay ka lang?
0: Oh,
1: yung pinakaunang tanong natin, okay ka lang?
0: Oo. Oh, oh.
1: Di ba?
0: Di ba?
1: Kasi ayaw natin na nanlalamig yung partner natin.
0: Correct, correct. Oh. Kasi iba sa feeling eh. Lalo na kapag hindi mo talaga alam, wala kang idea.
1: Oh.
0: Unless kung alam mo na ay may problema yan sa work.
1: Ito naman kasi mga babae, minsan tumatahimik lang bigla. Hindi naman kami manghuhula. Hindi naman manghuhula yung mga lalaki, di ba? Hindi tayo manghuhula.
0: Ay, alam nyo naman kasi kayong mga lalaki. Nung niligawan nyo kami, sinasabot nyo kami.
1: Ano sinasabot?
0: Iniintindi ba?
1: Aha.
0: Oh, pero nung kalaunan, abay, hindi nyo na kami na iniintindi. Kaya
1: abay,
0: nagtatampo.
1: Abay, iniintindi pa rin, ha?
0: Nagtatampo ang person.
1: Minsan lang talaga may mga toyo sila, di ba, sa utak.
0: Samahan pa ng suka yan, magiging adobo yan.
1: Ah, di ba? Eh, dapat talaga constant communication,
0: yes,
1: nandun yun. At syempre, yung mga intimacy nga na sinasabi natin, eh, dapat hindi nawawala yan as we go along with our relationship.
0: Correct, correct. At saka kapag feeling mo, hindi mo alam kung paano i-approach yung partner mo, alam mo yung mga ganitong klaseng kanta, yung mga intimate songs, it can give you some vibes and it can also give you some ideas. Ah, ganito pala. To set the mood. Yung mga ganun.
1: Ay, mga taga-Eden Solis, nakikinig dyan po sa Maindahan. Good morning sa inyo lahat.
0: Thank you sa inyong pakikinig. At sa mga taga-konsolasyon din, Dr. Hart, nakikinig sila sa atin ngayon. Happy morning, Sir Joseph Paklihan. And District 2. pakibati sa akong dapit akong radyo kasaba-saba.
1: Wow!
0: Yan. Salamat.
1: May payang radyo kasaba-saba. Di ba ang uban ang ilang partner kay dili yun ka?
0: Dili kasaba-saba.
1: Dili kasaba-saba.
0: Eh kasi, i-gets nyo na lang kami yung mga ganun tipo.
1: May tumutunog
0: ka. Ano nga, oo.
1: Oh. Kasi may tumutunog ngayon dyan.
0: Akin ba yun?
1: Baka meron ay. Ah, parang may nagsasalita.
0: Oo nga eh, nabigla din ako. Ayan, ayan.
1: Efren Uwayan, good morning sa'yo, Kuya Efren Uwayan. Ha? Shout out daw sa what's that, Lasaka family and also to Paharon family and especially to Uwayan family.
0: Good morning.
1: Debsoy Robles, dyan po sa may maramang bukid doon nakikinig. Good morning, good morning.
0: Good morning, Debs.
1: Salamat. Oras natin, we still got 3 minutes more to go before hitting 10 o'clock. We'll be pausing for break. Magbabalik pa ang Tambalang George and Dr. Heart. Right here on 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Second hour ng ating Kinky Friday dito sa ating programang Music from the Heart. Only here sa Heart FM. Yung mga nagpapainit, ano bang nagpapainit sa inyo ngayon? Well, whatever that is, support. Ito naman si pati natin. Hi and hello kay 7176. Good day nga. Pawash out Midri sa si Palco DB Crew. Natanog si Clover and Lucas Abrasaldo na always kapaminaw sa Heart FM. Kamulo galibot-libot sa CDO. Uy, ingat kayo mga gwapo. Thank you. Matsalam. Matsalam to you too and God bless you too. Hi to Sir Aurelio Haber. Oh, sa ating Facebook page. Sabi niya, good morning. Uy, buyag-buyag. Gwapang George and Talk Heart. Shout out po from Ilocos, Slovakia of Safety Officer Aurelio na no work, no pay. Ingat ka ha. Shalom, sabi niya. Thank God it's Friday. Di ba dapat

0: Bye ang mag-seduce sa lalaki sa kanilang relasyon, Doc Hart at Papa George. Para sa akin, parang nababakla pag ako naman nag-seduce sa babaeng partner. Ooh. Para kasi sa panahon ngayon ha, ito napapansin ko lang. I don't know if you would agree. Pero hindi na, wala nang ano eh. Alam mo yun, wala na yung tinatawag na sexism. Depende. Ang lalaki pwedeng i-seduce, di ba? Ang babae pwede din mang seduce. But traditionally, and what we always have sa atin is that yung babae yung nagsiseduce, yung babae yung parang nagdadamove, yung mga ganun ba? Pero sa panahon ngayon, parang pwede na eh, di ba? Pwede na yung lalaki eh. Tama ba? Sabi ni 35460, Ma'am George and Doc Hart, lahat na mainit na bagay ay maaaring manlamig ito kapag hindi natin naagapan. Tulad ng pagmamahal. Kapag hindi natin inalagaan na mabuti, marahil ang dating init ng inyong samhan ay tuluyan ng manlamig. Kaya bago pa man mangyari ang pagbabago sa inyong pagmamahalan, ay magtulungan kayo ha, sabi niya. Kung paano manatili pa rin na mainit ang pagmamahalan. Pa-shoutout sa may Tanogan, sa Tanogan at Langga family ng Don Carlos Bukidnon from Altans ng Kugman. Ayan, maing buntag. Thank you.
1: Sa ay, dami na namang sa Bukidnon ha.
0: Ay, oo.
1: Ito naman mula kay 9450, sabi niya, good morning. Gwapang George, akala ko gwapong George. Pasatad daw sa mga taga Ilocos, Slovakia, of a safety officer na si Aurelio, the no work, no pay. No work, no pay man. Ayan, salong. Ayan. Di ba dapat babae ang mag-seduce sa lalaki sa kanilang relasyon? Hala!
0: Hala! Hala! Yun nga yung ano, tanong kanina, Dr. Hart. Uh-huh. Pero sabi ko, eh sa panahon ngayon, kahit sino, basta... Diba,
1: kahit sino, basta't mahal ako.
0: Diba?
1: Diba?
0: I mean, kasi sabi ko ka, parang hindi na naano ngayon ang sexism eh, diba? Pwede na, pwede naman.
1: Hala, kung kinsa'y makalugar.
0: Ano? Kung sino ang unang ano, naka-feel.
1: Alam mo yung mga malalagkit na mga tingin na tinitingnan ka na parang natutunaw ka?
0: Tantalighting eyes.
1: Ano tawag niyan? Tantalighting eyes.
0: Yung parang kapitok-pitok.
1: Ah, diba? Parang mga matang nangungusap.
0: Yes.
1: Ma'am, na parang hinihila ka papunta sa lugar na... Alam mo na.
0: May kanta dyan, Dr. Hart. Oh, sabi nga, oh, lumapit ka.
1: Ay! Oh, diba? Elamay. Elamay, oh, Jason, no?
0: Kung gusto mo akong... Oh, diba, kumanta na. Diba? Madaan ka sa mata. Mm-hmm. Sabi nga, oh.
1: Pag ganun pa lang, sa tinginan pa lang, eh, nagkakaintindihan na. Eh, abay, walang problema yan.
0: Ay!
1: Ox na ox ang buong araw natin.
0: Ay, oo, oh, ano.
1: 1702, sabi niya, good morning pa, wash out. Pa-wash out. Naglalaba yata kayo dyan, ha? Diyan po sa mga taga-barangay 7, na always daw po nakikinig sa kanilang kusinero na si Asa Nengneng Eatery, na si Lito Daloop. Ayan, good morning po sa inyo. At ganoon na rin kay Madam Wilma Cabiles, at saka sa boss nila na si Boss Maki Chong. And kay Boss Teddy Chong, at saka sa buutan nga dali ra maduulan nga kagawad sa Barangay 7. Diba? Kompleto. Parang tumatakbo na to. Si kagawad Gina Chong. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan.
0: Ay, buntag. Thank you po ha. Ay, napadaan kami ni ano dyan, ni Harvey.
1: Ay, talaga?
0: Puhon, mas yung makakaon niya ang puhon. Sabi ni 4268, ay, ang Galis family na ikinig sa atin, Dr. Hart. Hi, Mommy Elaine, Tatay Nicolas, and Sir Glenn. Lahat ng mga listeners natin sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Salamat sa iyong pakikinig.
0: Salamat.
1: Mula naman kay 2745, sabi niya, ganahan kayo ko sa topic karon, Miss George and Dr. Hart. Good morning! Sino ba to?
0: Oh, yung mga taga Promise Land. Makasandi. Si Mami Ophelia Restore and ang Restore family.
1: Talaga naman. Mula noon hanggang ngayon, talaga nakikinig pa rin sila ng Hart FM. Thank you. Oras natin, we got 27 minutes after 10 o'clock. We'll be pausing for break. Magpabalik pa si George and Dr. Hart. Dito lamang sa 92.7 Hart FM.
0: Ang radyo ng Hart ko.
2: Hart 92.7.
3: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
2: We play nothing but the hits. This is Hart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ay, nandito lang ako. Bakit hindi mo naman ako nilalambing?
1: Ay! Manyaman niyo po pag may tayo.
0: Diba? Ay, nako. Asabi, mga pahabol pa ng mga babate mula sa ating mga sweethearts. Napakaganda yung ating pinag-usapan ngayon. Ayan, pag-greet daw sila mga taga SSK Fiberglass Works sa mga kasama doon niya, si Ma'am Juliet, kay Romel Arquilios, and to John, to Mampok, and ano pa? Murat Estralila. Ayun, ang hirap naman.
1: Estralila.
0: Everyday daw po sila naka-Heart FM. Thank you.
1: Dagang salamat. Ito naman sa ating text lines. Ito si 3363. Siguro, panlalamig. Pag nanlalamig pa lang yung partner, bigyan lang ng gamot, yakapsul, tapos kispirin, at lalo na peracetamol.
0: Ay, gusto ko yung peracetamol.
1: Ay, ganun pala yun. Oh, sige, binigyan niyo akong idea. Paracetamol.
0: Alam nga ako isa dyan eh. Biogen.
1: Pwede yan. O, kasi nga naman yung paglalambing, baka ang iniisip nila, Dr. Art, seduction is one way of, you know, getting the attention of your partner to get into you intimately. May yung intimate moments naman, basta you get to open yourselves.
0: Yan.
1: Intimate moment na yun.
0: Para sa akin, George, nagsisimula yan if you're going to take the first step, no? Nagsisimula yan, dapat nandun nakamaintain lagi yung open communication ninyong dalawa.
1: Correct.
0: Na mag-partner.
1: Correct.
0: Bukas lagi at huwag yung tatahitahimik. Diba?
1: Oo.
0: Dahil nga, pag simula pa nga natin kanina sa ating programa, George, parang hindi ka tayo manghuhula sa isa't isa.
1: Oo.
0: Let's show to our partner, diba? Ano gusto natin?
1: Sabi nga, hindi naman tayo mind reader. Oh. And it goes both ways, diba?
0: Siyempre, magpapaalam na po kami. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga messages, kanilang reaction. Doon po sa ating question of the heart, yung mga pa-shoutout nila. Daghan-daghan kayong salamat for always listening sa Heart FM. Susunod na po ang programa, ang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. George will be back at 1.
1: Oo, mamaya. Launang kagalastres. Dear Heart po. Ayan, magkita-kita tayo doon.
0: Alright. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. At syempre, ingat po kayo lagi, ha? Huwag kakalimutan! We always heart you.

Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 22 minutes after 11 o'clock. Good morning! Welcome po sa programa nating Heartbeats. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:38 ang oras natin, sweethearts. Good morning. Thank God it's a Friday. Ano ba yung masayang nangyari sa buhay mo so far? Sukad ka ganihang buntag. Diba? Anyway, good morning po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon dyan sa Bukidnon. At saka, saan ba yung abot ng ating broadcast, ha? Good morning po sa inyong lahat. At especially dyan sa may Quezon, Bukidnon, ha? Si Dato Kennedy. Happy listening po sa inyo. Kay Kevin at also kay Danny. Good morning po sa inyong lahat, ha? Good morning din po sa ating mga sweethearts ngayon dito sa CDO. Sa lahat ng mga suki natin, mga sweethearts, ha? Maraming salamat talaga, ha? At wala, Biyernes na tayo. Abot tanaw na yung weekend natin. At saka yung may mga plano ngayong weekend. Nako, sana matuloy. Ayun ang pagduha-duha, di ha? Mag-enjoy na tayo sa weekend natin, alright? Di ba? Mag-pin location lang para muapas na dito, ha? 0917-1579-927, 0961-8924-927. Yan po ang ating numbers. Diyan nyo po ipadala ang lahat ninyong mga requests. At saka inyo pong mga pa-shoutout, ha? At saka babasahin ko yan mamaya-maya lang. Alright? Let's enjoy our lunch. Of course, Friday to Friday. Happy birthday sa may birthday ngayon, ha? And mag-enjoy tayo sa mga music. Of course, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di need to detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Formal nang nagsumiti ng petisyon ang Cagayan de Oro Filipino Taxi Drivers Association o CAFITADA bilang pagtutol sa operasyon ng GSM Green Taxi sa Cagayan de Oro City. Personal na inabot ni CAFITADA President Bernie Hamaca kay LTFRB Regional Director Alho Bendijo ang nasabing petisyon kasabay si Attorney Ernie Fe Palanan. Ayon sa CAFITADA, layunin ng kanilang petisyon na maiparating sa LTFRB ang kanilang paninindigan hinggil sa operasyon ng GSM Green Taxi sa lungsod. Umaasa ang grupo sa suporta at konsiderasyon ng mga kinauukulang ahensya upang magkaroon ng patas na desisyon na isinaalang-alang ang kapakanan ng mga lokal na taxi driver at operator habang inaabangan ang tugon ng LTFRB sa kanilang isinampang petisyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Sila ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. And also, hi na din kay Mayor Miles. Maayong pagpaniuto diya sa imo, dong ha. And very good kayo. Nagtabang-tamang good siya sa iyang Dada Joaquin Balumadres ha. Shoutout po sa inyo diya. And of course, kay Lola Amy. Maayong pagpaniuto sa inyo ha. Say, sudan na to diya ron. Nabay ga luto diya munggos. Nao, grabe. Kabalubya ka. Basta Friday. Diba, John Ross ng JL Flower Shop. And of course, say Joseph Ranara ng MRG Taxi. Sep, munggos na ta, Sep! Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon dyan sa may Tisha Eatery. At saka hi kay Arabella. Oh, nakikinig si Arabella sa atin ngayon. Half day lang sila. Kasi Teacher's Day, diba? Yung iba naman, sabi na half day may half day. Eh, sa Tagalog pa yung hapdi, di ba? Kaya ikaw ang sakit. Anyway, happy, happy listening sa inyo, ha? Maayong odo kay Mommy Marilyn and of course sa mga taga-kamamanan kay Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, kay sa BBQ family natin, Susal Kalel, Jessa Kyler, Princess Prime Kyler, and also sa mga kumakain ngayon dyan, happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka, maayong pagpaminaw diya sa may Buena Oro Makasandig. Nako, ang dami ng mga sweethearts natin dyan sa Makasandig ha. Dyan din sa may Promised Land, Makasandig. Maayong pagpaniuto diya sa inyo ha. Maraming salamat. City of Papel Republic, shoutout po sa inyong lahat. Kay Igig. Happy, happy listening sa imo, Igig ha. Labay-labay lang si Igig diri o. Oh. Happy, happy listening ha. Sa SNV Pharmacy, dyan po sa may Buena Oro. Shoutout po sa inyong lahat. O, pakitext yung mga pangalan nyo para at least ma-shoutout natin ha. Isa-isa ha. O, kahit wala ng generic name, mga pangalan nyo. Maraming salamat ha. SNV Pharmacy, dyan po sa may Buena Oro. 12:21 ang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa right after this short break with the music coming up from Ed Sheeran. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
1: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.

0: 12:38 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin. And of course, kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan, Dioro 93.7 Heart FM, Buginon. Kumusta po yung paniood to nato din, ha? Busog na ba? Busog na ba ang lahat? At saka, wala, kumakain na ngayon ng panghimagas, ha? Ano ba yung masarap na panghimagas na kinakain ngayon? Aside sa buko salad. Nako, ang sarap, di ba? Anyway, shoutout po sa mga lahat ng mga sweethearts natin dyan sa may Lapasan, ha? Sa may Santo Niño. Yung may munting kainan dyan na bukas sila. You know, siguro mga 6 o'clock hanggang madaling araw na yan. Kalimutan ko yung pangalan, eh. Sarap ng mga luto nila, yung sisig, at saka ano ba yun, yung bola-bola, at saka basa. Ang daming masasarap na putahe dyan. At saka yung kalimitan ng mga parokyano na isa yung mga nagtatrabaho during night time, yung mga night mga graveyard shift, ah. May kumakain dyan, mga nurses, yung mga... Pero kalimitan yung mga call center agents yung kumakain dyan, ha. Sana makabalik tayo dyan sa may Santo Niño, Lapasan. Shoutout po sa inyo, ha. Happy listening din at advance happy fiesta sa may Barangay Agusan. Oy, this coming Sunday na daw, ha. And this coming from HPG Noel. Happy listening sa imo, Kuya Noel. At batiin din natin yung mga teachers natin dyan sa may Puerto National High School. Happy listening din dyan po sa may Upper Puerto. Shoutout po sa inyong lahat. Ang ating mga padjak driver dyan, yung mga sikat-sikat driver, ha, tsaka yung mga bao-bao driver natin, especially dito sa may Balubang. Maraming salamat sa inyo. Kay Joaquim Balumadres and also kay Mayor Miles, maayong udto sa inyo dia. Kay Lola Amy, maayong udto, ha. 12:41 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
5: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin!
7: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka, ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
8: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Hey, it's midday.
12: Feel your heart
11: with Heartbeats.
12: Heartbeats on Heart 92.7.

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Anyway, kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Final break na po ha ng programa natin ha. At saka antabayanan nyo, susunod na ngayong alauna si George. Babalik siya para sa programa niyang Dear Heart. Anyway, happy happy listening. Shout out kay Lynn Bersano from Maramag, Bukidnon. At batiin natin yung mga kaibigan natin dyan sa may Purukuan Balubal sa RJ Store. Shout out sa imo. Shout sa inyo. Shout out sa inyo diya ha. And also sa SNV Pharmacy sa may Buena Oro. Happy happy listening. Advance happy fiesta din sa may Barangay Ugusan ngayong linggo. Ang dami din nating mga sweethearts dyan ha. Ay kay Igig. Ating mga sweethearts dyan sa may City of Papel Republic. And also mayong Udto. Regards sa mga sweethearts kay Ate Carla sa Zumba Mom She's kay Ma'am Ami Olaer, kay Mama Rose at saka sa kanyang kiddo sa si Asharky Boy, Elsa Girl and Mommy Hannah. And that's coming from Munsur G. Oy, shout out sa inyo. Maraming maraming salamat talaga ha. 12:53 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Sa makabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa Iatsal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Ka makabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang Iatsal Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved drip

0: 92.7 Heart FM Bukid Noon and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Sweethearts at 2:30. Miracles. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And again, it's 92.7 Heart FM Cagayan de Oro with 93.7 Heart FM Bukid Noon. Just want to clear some air. Hi to 3413 George, thank you for airing and listening to thank you for airing my requested song. And that one goes out to you, Nivea Summer. Para sa iyo yun. Hi to Galas family, kay Mami Elaine 0804 sa may Barangay 17 Burgos del Pilar. Are you guys enjoying? Let me see some hands. Wow. Kala mo talaga nakikita ko. But I can feel that you guys are having fun, just as I am. 6896, shout out George sa taga Mars Laundry Hub. Dito lang yan sa may Ilaya Carmen, mga kapitbahay. Hi kay Sir Richard, Crystal May, o Krisha May from Mommy Ann. Dagang salamat ha. Thank you kaayo. And eto talaga, yung aming mommy. Mommy Marilyn. Sweetie Jean, this very rainy afternoon, the more I can feel of missing H&M. We miss you too, Mommy. Very much. Oh, shout out daw ni Mommy, sina Beth Factura, Sara Dakay, Irene Tumanda, Clark Montibon, Amy Balumadres, and Mayor Miles, of course. Hoy, may pagligid-ligid natong tanan. Ning mabugnaong kapunon mga sweethearts. I guess that's what is the mood right now, no? Sarap pag-relax. And we gotta enjoy this more love songs, this kind of love songs hanggang alas tres. And you fly all your text, shout out and request, saan pa ba? Sa text lines lang natin yan. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ala, naka-online ka ba? Sige, follow, like, and share. At message me sa ating Facebook Messenger. Ay nako, everyday naman yan, George. Yes, everyday ko talaga babanggitin. Para you guys can keep it up doon sa ating mga news updates and all the things around us. Sa ating Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City Facebook page. 2:31, magbabalik ako dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro 4 Malinsa City. Dugay-dugay na akong gibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Kumulto akong sigmo na ginutuntui ko kung sa akong angay ipumarun na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na nga dili ko mabuta siya. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makamuhay kay Murray makatamag sa atong kinabuhi.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Upol, dili makumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. On and on, on and on. Oh, the love songs just to never fail to lift our spirits. Balang mawala ng pag-asa sa pag-ibig. Ayan naman yung mga love songs na nagpapabuhay sa ating mga puso. Hello and hi sa mga kaka-tune in lang, sa mga nasa kalsada ngayon, is on a trip. Take good care, everyone. Ang weather natin ay parang na ayaw kong sabihin kasi hindi naman totoo. Diba? Hindi naman katulad ng mga babae ang weather natin eh. Defense pa. Hi, George po ito. Ha? This is Dear Heart. Say hi kay 6859. Shout out sa Robinson's Boys. Ayan, greet ko nila Alex, kahit nga dispatcher. From Sir Douglas ng Norman Transco Taxi. Good afternoon. Hi din, pa-wash out ni George. O, si Palco DB Crew, si Nathan Jogues Clover, and Lucas Abrasaldo na lagi nakikinig sa Heart FM. Kamulog-alibot-libot sa CDO. Ingat kayo ha, o, yung mga linemans and all the si Palco crew and staff. Maraming maraming salamat po. 1699, shout out sa managers sa Sevda na si Ma'am Cheche Peñalosa. Naka-onboard ka rin, George, sa imong flight 927. Welcome aboard. Thank you, Sir Glycerio. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Also, I'd like to invite everybody. O, simulan na natin yung invitation. Tomorrow, sa ating Tunog Chada with Albie Euro, 6 to 7pm. It's gonna be on Saturday. We got Chasing Carousel. Sila po yung ating magiging featured band. Abangan yan, ha? Tunog Chada, also live on our Facebook page. Anyways, 2:46 now. Ito na yung final set ko. You better stick with me for more love songs that you will love for sure. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang

0: Virginia.
1: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umigit kumulang 80 pamilya mula sa komunidad ng Dumagat, Maranao, Manobo at Higaw noon sa Mambuaya ang patuloy na humaharap sa mga kasong isinampa laban sa kanila na may kaugnayan sa posibleng pagpapaalis sa kanilang mga tinitirhan. Ayon kay Theologian Wilson Ahmad, malaking hamon para sa mga residente ang sunod-sunod na kaso dahil nangangailangan ito ng malaking halaga para sa legal representation. Tinatayang umabot umano sa 40,000 pesos ang gastusin para sa mga kasong dinidinig sa Municipal Trial Court o MTC, habang nasa 80,000 pesos naman para sa Regional Trial Court o RTC. Dahil dito, nanawagan si Ahmad sa mga kinauukulan, kabilang ang mga kalahok sa interreligious dialogue at mga legal counsel na bigyang pansin ang sitwasyon ng mga pamilyang sangkot sa kaso. Nakihintay rin ng grupo sa desisyon ng korte sa kanilang inihain na temporary restraining order o TRO laban sa planong demolition, gayon din sa kasong nakabinbin sa Office of the Ombudsman. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon, Liga 16 after 3 o'clock. Maying hapon! Ayo! Ayo! Ay tao di ha? Magandang hapon po sa inyo lahat, mga sweethearts. This is the program and this is my rebound now. Hanggang alas 5 tayo ng hapon magkakapiling on this Friday afternoon. Ay, di na to nakakapagtaka yung mga ganitong panahon. Oo, madagom na sand. Nako, nagsisimula na naman maging kasing kulay ko ang ating hapon. Maitim. Jason Steele po, checking in, ha? Siyempre pa, nako. Ang ating mga favorite news, ang sasayin nyo na naman, ang gagawin nyo lamang maging parte ng ating program. Ano magagawin yun? Eh, siyempre, mag-participate lamang kayo sa ating mga shout-out. All you have to do is, you know, text me and forward me those greetings of yours. Ang inyong mga shout-outs at 0961-892-4927. Otro, ha? That's 0961-892-4927. Daring na! Thanks mo ko! Ako ng blaha sa ating mga music, ha? At sa mga pa-shout-out. We got 7-10 minutes down 3. Commercial break tayo siglit. Babalik tayo with more. Stand by lang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: This is Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wala. Pag-inom na ko sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag o to pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Thunder FM kagayan the Oro City 93.7 Thunder FM bukid on 3 o'clock oras sa disante ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Mananahili. Dapat may ganun talaga sa dulo yan ha pag kinaganda nyo. Kasi hindi kayo papasa kapag wala yung hili. That's a Calvin Till for you, giving you the hit. Hey, magandang hapon si Palco DB Crew. Magandang hapon kina Nathan Lugs, Claver, and Lucas Abrasaldo. Na always ka pamino sa Hard FM, Kamulo, galibot-libot sa CDO. Sana all, nagbibilang ng poste. Maraming sa kumpleto pa ba yung mga poste? Kisa diyang nakakita og posting nga nakatumba na. Itanong mo kung kumpleto pa yung tao sa CDO. Hi! Maing hapon! Shoutout daw sa manager ng CF Daha. Okay, Ma'am Cheche Peñalosa. Naka-onboard sa karon sa flight. Uy, flight 9. Uy, sosyal. Sige. Sabi na sa texter, Dayon Jason Steele. Marunong ka na, ha? Maraming sinamad po. Teka, sino to? Mga taga-Promise Land, makasanding. Magandang hapon po sa inyo. Tagang salamat sa inyong pagpamina. Jose Maria Dariha, sa may makasanding. Thank you. Eto, good afternoon. Naminaw ko karon sa imong programa. Eto na. Siyempre, suki ko ito. Number one sa listahan ng mga sa klasiko. Si Tatay Nicolás at si Mami Elaine na Tangales family na barangay 17 Burgos de Pilar. May hapon! Marienda na! Halik na! 32 down, 3 o'clock. Commercial break tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Good afternoon po sa lahat. Manatiling nakikinig. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM kagayan de Oro City. 93.7 Hard FM Bukidon. You better check your watch this time right now. We get 43 minutes down, 3 o'clock. Times are brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Hey, that's a black pink for you with pink venom. Dali lamang. Isang magandang hapon muna sa mga sumusunod, ha? Isang maing hapon sa lahat ng mga nakatutok sa atin mula dyan sa may Abamonga Eatery, sa may JR Borja Extension. Maing hapon sa inyo diha. Lahat ng mga kumakain ng merienda. No? Yun! Ano pa merienda dyan? Kanon o sudan, malamang, ano? Nagluluto niyo ba ng merienda dyan sa may Abamonga Eatery? Lahat ng mga eateries ngayon na naka-Heart FM, pwede ba i-text nyo ako para naman ay maibida ko kayo, o para malaman nila na merong available na merienda dyan sa inyong mga kananan, ha? Speaking of kananan, itong emong kananan dito sa may malapit sa Gaysano, sa may Sarinya. Actually, likod ng Gaysano. Dito sa may Carmen. Nakikinig din siya atin, si Tatay Emong, ha? Magandang hapon, maraming salamat sa inyong pangigineng. Kumusta po kayo lahat dyan? Lakas ang kanilang monitor, bay. Thank you, ha? Ito, magandang hapon din. Isang shoutout naman sa lahat ng mga drivers natin. Yung Orozco Bus number 21. Yung! At saka Orozco Bus number 29. Ay, nakikinig sa atin. Maraming salamat, ha? Ang Grace Wien Hardware. Good afternoon. Taas kamay ng mga magaganda. At ganun din ang mga gwapo dyan. Maraming salamat, ha? O, kumusta kayo dyan? Kasi merienda din, ha? Merienda na! Ano pa nga ba? Kakadaan lang ng sweldo. Meron pa marami pang pamerienda. Diba? Sa mga taga Grace Wien Hardware. Kinamadaman siya nga kina sir, ha? Maraming salamat sa inyong pangikinig dyan. We got 3:44. Another break is in game. Magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jason Steele. Manatili at panayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Grabe, gud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
4: Fresca Tuna. Go, sa sulit. 27 pesos, SRP lang.

0: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
1: Bakit kaya

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pokinon. Hot tricks for you. Take down at 16 minutes after 4 o'clock. Para sa ating sa atin na Playtime Entertainment, Born for Happiness. Last hour and also final hour ng ating program ha, ngayong hapong ito. Makulimlim yung hapon, ano? Hindi na nakapagtaka yan. Pero sabi daw, ayon sa balita, ay, paminaw ba? Magdatapos na daw ang habagat last week na ngayon. Kasi sa first week daw na October, pagkatapos na ng first week na October, officially tapos na ang habagat. Titignan natin, ano, ibig sabihin yan, kung tapos na ang habagat, wala na mga pag-ulan-ulan. Wala na yung pagdagom-dagom. Isa lang ibig sabihin yan. Ito na ba ang simula ng tinatawag nating El Nino? Ay, Super El Nino, I should say. Ako, ha? Yan daw ang ating weather forecast sa pagkalipas ng first week ng October. Alright? Sige na nga. So, malamang sa mga susunod na mga araw, nasa ados pa lang tayo, meron pa tayong halos 5 araw na i-observe. Ano? May mga karanas pa rin tayo ng mga pagdagom-dagom kapag ganitong hapon. Di ba? Siyempre ba, kamusta naman ang lahat? Yung mga nasa mga bahay ngayon, yung mga galing sa isang masarap na pag-idlip, o pag-sisyesta, o yung pagtulog ba? Napakasarap niyan, ano? Pagdating ng hapon, ano? E pagkatapos mong kumain ng tanghalian, medyo magre-relax-relax ka ng konti. Sa may mga alas 2 hanggang mga alas 4 ng hapon, nandito na yung pagtulog. Yung mga gagigising lang, ano? Magandang hapon po sa inyo. Congratulations! Yan daw ang pinakamasarap na defrag. Oo, ng katawan. Pag sinayang mong defrag, yung para bang nagre-refresh. Di ba? Ang iyong buong katawan, nakakapagpahulay dyan. Nako po, ang sarap niya. Wala nang sasarap pa, yung nakatulog ka ng mahaba-haba. Di ba? Hindi gabi, ha? O, yung sa araw. O, nakaka-heal down po yan ang ating katawan. Congratulations sa mga natulog. Teka muna, hindi congratulations sa mga natulog sa opisina. Siyempre, magandang hapon muna. Isang good afternoon. Sabi nga natin, power nap, maganda rin yan. Masarap yan. Sabi may merienda ka, no? You know, yun ang pinakamasarap doon. Yung pag matani mo, mayroon ka ng merienda. No? May soft drinks ka na. May pan ka pa. Yo! Tapos makikita mo yung pares mo. Sabay may kiss ka pa. Lami, abay. Jason Steen pa rin ang inyong kapiling hanggang 5 o'clock. Hey, 4:18 na ang ating oras. Saglit. Commercial break muna tayo, ha. Magbabalik tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat. Manatiling nagiginig, ha. Padayon. Dito lang dapat na maminaw sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Stand by.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Alas natin, 4:39, that's Earl Agustin. Danza was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Teka muna, isang magandang hapon muna. Shoutout natin ang mga kasamahan ni Efren Uwayan. Shoutout daw sa Lasaka family, ang Paharon family, at ang Uwayan family. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw kung nasaan man kayong lugar ngayon. Thank you, thank you, thank you. Sana yung magandang inyong mga hapon. Masa yung marihan tadi handapita, Efren. Tadi po mapasok sa isip, Marienda. Magkaganitong hapon. Medyo dagom-dagom, di ba? Masarap kumain ba? No? Okay, syempre. Magandang hapon din. Isang good afternoon lahat ng mga sweethearts natin all the way from Kogon. Isang magandang hapon. Yung mga taga Nopo Department Store. Lahat ng mga tropa natin, lahat ng mga sweethearts natin dyan. Kumusta po kayo, ha? Long time no here. Mga taga Nopo Department Store. Maing hapon di, ha? Merienda time na. Sa mga gwapo o gwapa ni Handabita. 4:31 ang ating oras. Ito na muna, silipin natin ang sitwasyon ng ating mga kalsadang sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Noel Combati Arango ng Heart Taxi. Noel, maing hapon!
2: Magandang hapon, Jason Steve. Magandang hapon, sweethearts. Sumalungkot tayo ngayon kasi sobrang traffic.
0: Naka po?
2: Dito sa my Sayas area papuntang Carmen, masikip na masikip. Malaming sasakyan dumadaan. Yung papuntang ospital at saka papuntang Calamansi Drive, mabigat din yung daloy ng traffic ko dyan. Kaya lumiko tayo papuntang Isalina Bridge. Katamtaman lang yung sa Isalina Bridge. Pero yung palabas galing ng City Hall papuntang Isalina Bridge, mabigat din yung daloy ng trapiko. Kaya talagang tiis-tiis na po tayo. Kogon Market, katamtaman hanggat sa mabigat yung daloy. Pero paglagpas nyo ng Kogon Market going to the Arbor Extension, maluwag na naman yung kalsada.
0: Ayun na. Alright, wala kang pasayaro ngayon, meron.
2: Meron, papunta ako ng recto sa may gusa.
0: Oh, sige, sige. Maraming salamat sa iyong report. HBG Noel Combati Arango ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Combati Arango ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Yes, this is Rufo May.
4: And GB, sobrang mahal ang bilihin.
3: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
4: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
3: it's sulit, let's buy it.
4: Go, go, go!
5: Grabe cute kasulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
6: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM again, the Auto City, 93.7 Hard FM again on 8:43 after 4 o'clock, the Soda Pop Sanja Boys. Hey! Oh, mga drivers natin, kumusta? Anong update, ha? Ano ng balita? Kumusta naman ang atong mga halindiha? Takot na ba kayo galin? Ha, sa lahat ng mga drivers natin, yung mga nata-traffic, maayong hapon! Sabi ko nga sa inyo, kapag nata-traffic kayo, i-smile nyo lang. Diba? O mag-text na lang kayo sa akin, magpa-shoutout na lang kayo. Para malingaw lang mo, malingaw mo, ha? Kasi kinahanglan, ano, kinakailangan malingaw lang mo aron, diba, hindi kayo mainis at hindi uminit ang inyong mga ulo. Yan, diba? I-text mo lamang ako sa 0961-8924-927. Isa-shoutout kita na nata-traffic ka. Diba? Ganun lang naman yun. So, ha? Lingaw-lingaw lang, diba? Sa lahat ng mga drivers natin, yung mga rumarachanda ngayon, yung mga nasa may gitna ng CDO, syempre yung nasa may bahagi ng Kogon. Kanina medyo maluwag pa tayo yung Kogon. I don't know sa mga oras na ito. Pero, kanina pa yun eh. No? Pero, ano, kapag ganitong rush hour, konti minuto lamang, nagbabago na agad yung sitwasyon ng mga kakalsadahan. No? Sa may bahagi ng Zayas, may dyan pa traffic, matindi na yung build-up dyan. Ayun pa pababaga yan ang Master Zone. Ha? Usually kapag ganitong hapon eh. Kasi umiiran yung burak system natin dyan. Sa may crossing. Papunta dito sa may Ilaya Carmen. Galing sa may Master Zone. Ay, ay! Pero kahit na anong sitwasyon ng mga kakalsadaan natin, kung na-traffic ka ba at na-trap ka na o naipit ka na dyan sa mabigat at heavy gut. Alright, nadaloy ng traffic ko. Konti pasensya lang. Sige lang. Ano ka muna dyan? Lingaw-lingaw sa iyo mong cellphone. Mag-enjoy ka muna sa mga music natin. Alright! Hanggang alas 5 po tayo magsasama-sama mga sweetheart. Final break ng ating program. Standby kay hapon ha. Manatili nang ikinig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa, unam niyoy. Unsa, unam niyoy.
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
6: Overload? Tama!
2: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oras sini 93.7 FM Pokinon. Hey, sa susunod na habubuhay siya from Ben, and that's my cue for me to wave my hands for goodbye just for now. Kasi naman, magbabalik naman ako bukas, alas 7 ng umaga hanggang alas 9 para sa isa na naman pagsasama. Alright? Pero, naku, huwag natin kalilimutan ha. Friday pa lamang ngayon. Meron pa tayong Heartlines mamayang gabi. Kasama naman natin si Harvey Stone yan hanggang 9 PM tonight. Maraming salamat. Hey, don't forget to follow me sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page sa Jason Space Heart FM. That's Jason Space One Word Heart FM. Dali, i-follow nyo ako dun ha. Dem Sir Robles, brother, magandang hapon. Nakahabol ka pa. Dagang salamat ha sa paghabol mo. Maying hapon, di handapita ko nasaan ka man. Maraming salamat mo. My name is Jason Steele. Ay mga sweethearts, wala maglilipat. Panahin lang sa pagpaminaw. Ha? Manatiling nakikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.

0: Virginia.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shen Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa check up. Wala man gi pauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gi pa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlong masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026. Adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
4: Local and proud. An avenue for local talents and artists.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6:03. Heart FM News Update.
1: Isinusulong ni Cagayan de Oro City Vice Mayor Jocelyn Rodriguez ang pagpapalakas ng lokal na industriya ng pelikula sa lungsod sa pamamagitan ng panukalang Local Film Development Ordinance of Cagayan de Oro City 2026. Kabilang sa mga pangunahing provision ng panukala, ang pagtatatag ng Cagayan de Oro Film Academy, taunang Metro Cagayan de Oro Film Festival, Cine Oro Creative Hub na magbibigay ng shared facilities at resources at Cine Oro Film Archives. Ayon kay Rodriguez, layunin ng panukalang ordinansa na magkaroon ng matibay na struktura at suporta ang lokal na industriya ng pelikula upang mabigyan ng oportunidad ang mga filmmakers na matuto, lumikha, magkaroon ng trabaho at maipalabas ang kanilang mga obra sa malawak na audience. Binigyan din niya na ang pagsuporta sa industriya ng pelikula ay isang pamumuhunan sa mga lokal na talento na naglalahad ng kwento, kultura at pagkakakilanlan ng Cagayan de Oro at buong Mindanao. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabuntoran Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:35.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
2: Heart 92.7.
3: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala nay lain pa.
8: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog na mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan di oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 7:15 ang oras natin, sweethearts. Maulan po the Friday evening. Welcome sa po sa ating programang Heartlines. Siyempre, sama-sama tayo hanggang alas 9. This is Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 7:29 ang oras natin, sweethearts, and that song was brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good evening, everyone. Kumusta po? Nakauwi na ba ang tanan? Oh, kung nakauwi ka na sa bahay, naku, pasalamat ka ha. There's no place like home, sabi ni Marifel, diba? Pwede na makapag-relax. At saka, pwede pa rin magluto, di ba? Kung medyo nagugutom na. Nako, pag ganitong mga panahon, luto-luto muna ng instant noodles. At saka, lagyan ng dalawang itlog. Sold na, di ba? Anyway, magandang gabi, sweethearts. Happy, happy Friday, everyone. Yung mga na-stock ngayon sa Friday traffic natin. Don't forget, always keep your cool. Relax lang tayo. Huwag nang makipag-gitgitan. Oh, as long as importante is makauwi tayo ng safe and sound. Walang naabala sa daan, di ba? Anyway, enjoy lang sa mga music natin dito sa Heart FM. Magparamdam kayo kung gusto nyo magparamdam sa akin. 0917-1579-927. 0961-8924-927. Kung may mga plano ngayong gabi, nako, rain or shine, dapat matuloy, di ba? Especially yung mga barkada nila nagyaya na mag-disco or mag-club, di ba? Ang sarap naman. Saka parang nauuso na yata sa ibang lugar yung mga retro music, di ba? Kaya pausuhon nga taha nato diri balik sa CDO. What do you think, guys? Yung mga music from the 80s and 90s, just like what we did last August, ba yun? Doon po sa may uptown. But anyway, mas mabuti kung makahanap tayo ng di ba, accessible na lugar na para this very convenient po sa mga sweethearts natin. Soon! Hindi lang ko mag-promise ha, pero soon, right? Magandang gabi sa ating mga sweethearts ngayon na wala, kakalabas lang, nag-grocery dyan sa may Ororama ha. Happy listening po sa inyong lahat. And of course, yung Ororama Kogon, ating mga SG dyan, mga kaibigan ko dyan ha, dun sa may basement parking. Happy listening po sa inyong lahat. At saka dito din sa may NHA Shell Station. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan, ating mga pump boys. Ako, binabahabang kauswagan. Sana naman hindi, di ba? Yung dyan dapit sa may yung old Toyota. Check muna natin yung ano ba yun? Yung website ng sa CDRRMO. Check natin na mga sweethearts ha. At saka happy listening nga pala sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa NMMC. Sa lahat ng mga nag-duty ngayon ng mga nurses. Ako, smile naman dyan. Let's enjoy kahit may duty ka on a Friday. At least bukas pahinga na naman, 'di ba? Andiyan ba si Uncle Fern? Nag-duty ba si Uncle Fern kayon? Kung wala, sige. Pwede ako pag magyaya si Uncle Fern mamaya. Nako, why not, 'di ba? Friday naman. Anyway, oras natin, sweethearts. We've got 33 minutes after 7 o'clock. Samahan niyo ako ha. Hanggang alas 9 sa programa nating Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulo tao, kay pertik yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Payat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na iginom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ang pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ang McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 7:43 ang oras natin, sweethearts. Kayo'y nagtutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Don Cas Taxi, magandang gabi po sa imo. Maraming salamat, ha. Lingaw kayo mga taxi drivers karon, ha. Maunsa pang kolor kasi ang daming pasahero kasi umuulan nga, di ba? Pag ikaw naman pasahero, wala ka ng choice. Unsay mulabay diya sa imo, parahon yun. Kahit unsa pa nang asakyanan nga mulabay diya sa matubangan, parahon yun para makasakay lang pa uli, di ba? Anyway, yung mga pauwi nating mga sweethearts, ha, ingat po kayo sa daan. At saka huwag nang maging choosy. Yung iba naman is yung mga sumasakay ng jeep dati. I don't know kung uso pa ba ngayon, ha. Gusto yun magpa-front seat. Kulang na lang ilisan ang driver, ha. Anyway, yung mga pauwing bugo, shoutout po tayo dyan, ha. At saka tingnan natin yung mga pasahero natin, ha. Baka may maipon diyang masamang kamatis. Yung mga malilikot ang kamay, di ba? Check nyo yan. Grabe, yung iba ay sakay sa panahon. Lalo na't ngayon na lami kay sangatanan nga mag-piyong-piyong while nagsakay sa sakyanan. Tapos wala nakakabantay. Wala na, nanguot na. Importante kung nabay makuot. Sa kalisod sa panahon karon, napa ba kay makuot? May na lang kung makakuha siya o unsa may makuha niya sa wallet. Yung dollar or dinar na gihatag ni Uncle. Oh, don't forget that tomorrow, ha. Speaking of Uncle and Auntie, of course bukas, panahon natin yan. Yung mga batang 90s, ha. We're playing all your favorite music from the 90s. Bukas po yan, alas 9 hanggang alas 12. Napakabilis ng panahon. May post si Jason, sabi niya, Happy Martes. Biyernes na pala. Pati ako doon, ha, na-prank ako doon, ha. Akala ko Martes pa ngayon. Tapos bukas, Miyerkules. Nako, Biyernes na pala, di ba? Sa bilis ng panahon. Anyway, yung mga may birthday ngayon, ha. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. At saka yung birthday celebrants natin for this month. Happy, happy birthday! Oy, good evening nga pala kay Arabella, ha. Tsaka sa kanyang mommy. Happy, happy listening po sa inyo. Diyan po sa Maipunan. At ang ati ding mga sweethearts ngayon dyan sa may Kapisnon, Kauswagan. Ang Acera family, Miriam! Kumusta dyan? Okay pa ba yung benta nating mga barbecue dyan? Yung mga tusok-tusok? Ang sarap, di ba? Lalo na yung longganisa. Kahit dalawang longganisa at saka dalawa ding puso. Nako! Busog na busog yan. At saka mainit. Malamig na soft drinks, di ba? Perfect na perfect yan, panihapon. Anyway, oras natin, sweethearts. 7:46 na po ng gabi. I'll be waiting for your pa-shoutout, ha. Of course, basahin natin mamaya yan. Ating mga sweethearts dyan sa may Sipalco, happy, happy listening po sa inyong lahat. Magbabalik ako dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:14 ang oras natin, sweethearts. Final hour na po ng programa nating Heartlines. Siyempre, Friday night. Nako, sarap umalis ng bahay, di ba? Dapat ting unwind yun basta Friday night. Diba? Kape-kape lang. Together with your special someone. Di kaya, nasa mga barkada natin, di ba? Yung mga dati nating mga classmates na dato na kayo karon. Pero hindi pa rin nagbago, di ba? Pa rin mga taong ganyan, di ba? They always keep their feet on the ground, ika nga, di ba? Saludo ako sa mga taong ganyan, ha? Meron akong kaibigan yan. Shoutout natin si Julius, ha? Dyan sa may Santa Barbara. Walang pinagbago yung taong yan, ha? Kahit mayaman na mayaman, ha? Pa rin, goods pa rin. Shoutout po sa imo. And also sa ating mga sweethearts ngayon, mga taxi drivers natin. Ako, yung iba is overtime. Yung iba naman is, wala, kakalabas lang. Magandang gabi sa inyo, ha, mga taxi drivers natin. Green GSM, shoutout po sa inyong lahat dyan. Kasi karan yung mga Green GSM at saka yung mga white taxi, mga poging-pogi na, ha, yung mga lumalabas paggabi. Kasi hindi na naiinitan. At saka yung sabon nila, maintain na maintain yung Kojic soap, di ba? Yung iba naman is pumuputi, di ba? Anyway, shoutout sa inyo mga poging drivers, ha? Hada din po sa ating mga jeepney drivers, yung pauwi ng Ipunan, tsaka dito sa may Bulua. At syempre naman yung papunta doon sa may Bugo, sa may Taguloan. Shoutout po sa inyong lahat, ha? Smile naman dyan! At saka yung mga pao natin ng Orozco Minibus, shoutout po sa inyo. Syempre ang ating mga poging drivers din ng Orozco Minibus. Don Sals, happy listening sa inyo. At saka yung mga sweethearts din natin ng Super 5 Transport at saka yung Rural Transit. Good evening po sa inyong lahat, mga poging drivers natin, ha. At saka yung mga overtime din na mga laundry shop natin ngayon. Mars Laundry Hub, kumusta po? Ang daming nagpapalaba kasi wala na uga ang ilang mga sinina. Lagi kay ting ulan na sab. Shoutout sa inyo, ha. Happy listening dia kay Richard. 8:16 ang oras natin. Oy, may pabati nga pala dito, ha. Magandang gabi kay Clark and Harvey Stone. Kay Mommy Marilyn of Kamamanan, Rocks and Matcha, Wilma Osorno, and of course ang ating BBQ family. Manihapon na, umana sila og panihapon. And sarap naman ang ulam nila, ha. Happy listening din sa ilang gwapong mayor dia, ha. Si Miles, main gabi sa inyo dia. 8:17 ang oras natin. Magbabalik ako with the music from Earl Agustin. Siyempre, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-i-CT scan ko, na sila'y nakita. Na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidur na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-i-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 8:34 ang oras natin, sweethearts! At patuloy pa rin kayong nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang gabi sa lahat! Nakapanihapon na ba ang tanan? Oh, nabugnawa na ba? Ang sarap ng malamig na beer. Basta Friday nights, di ba? At saka sino ba yung may ulam kaninang munggo? Taas kamay dyan ha. Nako! O pero sabi ng mga dalubhasa ha, ayon sa pagsusuri nila, hindi daw ito nakaka-apekto sa yung mga sinasabi ng arthritis, di ba? Pero pag masobrahan siguro, di ba? Dapat we should eat in moderation. Oh, especially yung mga gusto-gusto niyang kumain ng mga munggo. Tsaka meron pang sinasahog na chicharon. Ang sarap-sarap, grabe, di ba? Oh, sino ba yung kaibigan ko dito na mahilig sa munggo? Ah, eto si Joseph Ranara at saka si John Ross. Pareho silang J, ha? At saka pareho silang taga-Bulua. Oh, kilala na ba sila? Anyway, magandang gabi sa inyo, brothers, ha? Maraming salamat po sa pagkikinig. At thank you din sa ating mga sweethearts dyan sa may Zone 4 Upper Bulua. At of course, ang ating mga suking-suki na andyan po sa may Talipapa, ha? Bulua, ha? Yung Aura Meat Shop. Kumusta na po kayo dyan? Si Roderick. Na-miss ko na si Roderick, ha? O, sana okay na yung asawa ni Roderick, ha? O, get well soon pa rin sa asawa mo, Roderick. At saka, wala. Dapat talagang hindi tayo susuko sa buhay, di ba, Roderick? Happy listening din sa ating mga sweethearts ng Bulua Liner. Lahat ng mga jeepney drivers natin ng Bulua. Pag sinabing banga, dyan ka lang sa, di ba, sa may Bulua banga. And speaking of Bulua banga, andyan po si yung may masarap na kainan dyan, yung Tracy's Eatery. Happy listening kay Ate Cha and also kay Kuya Tolitz at sa kay Cha-Cha. And kay Yael, good evening sa imo, Yael. Sa lahat ng mga boarders na dyan, happy listening ha. Maraming salamat. At saka yung mga nagpapalamig ngayon dyan sa may Kauswagan Highway. Oh, ang sarap tumambay dyan, di ba? Yung mga, ano ba yun? Yung mga gasolinahan dyan. At saka, pwede tayong mag-park lang sa motor. Tapos order ng beer. At saka meron namang masarap na pizza dyan, di ba? Perfect na perfect yung Friday natin. Anyway, 37 minutes after 8 o'clock, patuloy pa rin magagandang music dito sa ating programang Heartline, syempre with Harvey Stone, hanggang alas 9. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Nagkaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cadlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. E limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: Can you feel my heart?
2: This is
3: 92.7.
2: This is Heart 92.7.

0: 8:49 ang oras natin, sweethearts. And we're now on the last break po sa ating programang Heartlines. Siyempre kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Friday night. Kahit umaambon pa ha, let's consider it beautiful. Kasi at least malamig na malamig yung gabi natin ngayon. Ako, sarap mag kayakap mo yung unan mo, diba? Yung mga walang unan at saka may kayakap, well, good for you. Permintihan ha. But anyway, yung mga sweethearts natin ha, na magdamagan yung mga radyo nila ha. Well, maraming salamat talaga. Anyway, mag-slow down na tayo ngayong alas 9 kasi umpisa na po ng mga paborito nyo mga love songs ha. Hanggang madaling araw na po yan. At saka bukas, kita-kits tayo ha, alas 9 hanggang alas 12 para po sa programa nating... Of course, the 90s heart. So, yun ang paborito nyong mga tugtugan during the 90s, ha? At saka, sasabayan ko kayo sa mga gawain nyo tuwing Sabado. Kung naglalaba kayo, di ba? Yung mga nag-general cleaning, yung mga, ano pa mga ginagawa. Kahit yung mag-zumba ka lang dyan sa bahay nyo mag-isa, di ba? Why not? Sasabayan ko kayo sa mga music natin bukas, ha? At saka, samahan nyo din ako, ha? Tatlong oras yung pagsasama natin, of course. Magandang gabi! Sa tanang mga sweethearts nato, diya karon nga pauli pa ha. At saka don't forget na mag-pray muna tayo. Especially pasalamat tayo pagdating natin sa bahay, di ba? Na walang nangyari sa atin. Salamat tayo ha. Yung mga nasa bahay na ngayon, well good for you. May gabi idea sa inyo ha. Kumusta? Kumusta? Nabay giluto diya yung mga nasa bahay. Kasi pag minsan, di ba, wala nang maluluto eh. Kasi busy na. So, bukas na lang ng mga dilata. O di kaya, mag-order na lang online. Ako, sarap naman yan, di ba? At saka yung iba naman is, wala, itlog lang. Diet muna, di ba? Happy listening nga pala sa ating mga sweethearts dyan sa May Market City, Agora ha. At saka dito sa may Bacongas Street. Nako, napakarami pong mga naka-Heart FM dyan. Maraming salamat po sa inyo ha. At saka batiin din natin yung sweethearts natin dyan ngayon sa may Divisoria. Yung mga nagpahilot dyan, nagpamassage ha. Ang sarap ng feeling pag galing ka nagpamassage. At saka dito din sa may Gaston Park, meron ding nagmamassage dyan. Di lang massage ha, merong manicure at pedicure. Pero hanggang hapon lang yata sila, di ba? Oh, shoutout natin si Totax ha, yung isa sa mga pinakamasarap dyan na ano ba yun? Yung pangalan ng kinakain namin dyan. Basta, masarap yung pagkain ni Totax ha. 8:52 na po ng gabi! Ako'y magbabalik pa with music from Cup of Joe. Keep it right here sa ating programang Heartlines dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate
3: Ann. May buhay sa makabuhay.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Honest natin, sweethearts, 9 o'clock. Mapapakanta ka talaga sa mga love songs na susunod, ha? Anyway, bye time for Harvey Stone. Maraming salamat po for being with me. Of course, bukas, kita-kits na naman tayo, ha? And sa mga patulog na matulog ngayon, enjoy the music. Of course, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Happy weekend, everyone! Bye-bye!

Heart FM Time. It is now 12:16. 2.7. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 2:30.
1: Heart 92.7.
0: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

Heart FM.

0: Heart FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. This is Heart 92.7.
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:45. Heart 92.7.
1: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 6:18. This is Heart 92.7.
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
2: Grabe, gud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
3: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
4: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
5: May sekreto?
4: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangan 1,000 IU ng ating katawan.
6: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
7: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
8: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30. This is Heart 92.7.
1: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
2: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
4: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug do na sab libreng food and drinks during the orientation ug do na pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026. Where your new adventure begins.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Nakilala.
1: Hindi ko alam kung bakit pa tayo nagkita. Nagkaroon
0: pa ng ikaw saka ako.
1: Hindi ko alam kung paano.

0: 92.7 Hard FM, kagayan de Oro City, 93.7 Hard FM, Punginoon. Hey, we got 15 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning, everybody! Maayong buntag! How are you? Kumusta ka? Kumusta naman ang iyong nararamdaman? Kumusta ang pakiramdam? Araw ng Sabado ngayon, atres na po sa buwan ng Oktubre. Hala ka, mabilis na nung weekend agad. Unang weekend po sa buwan ng bagong bagong buwan, ha? Siyempre naman, Jason Steele. Bagong Sabado to. Diba? Siyempre naman, ang lumang si Jason Steele. Ang inyong kapiling hanggang 9 o'clock on this very beautiful weekend. Maganda, sikat ng araw. Ay, kumpiyansa. Dag-umresa na niyang hapon. Lalo na meron pa pag-asa advisory na magiging maulan daw po o ang weekend. Sa ilang bahagi lang po siguro. Kasi usually, yung mga nakaraang mga araw naman, ganun din po yung weather forecast. Pero, hindi naman halos umulan. Yung mga nakalipas na dalawang araw, wala. No? Gahapon lang ni ulan. Pero ni Hunong Mansan, dayon. Diba? Well, eto na naman ang ating mga music. Ano pa nga ba? Pagsasama-sama na naman natin ang ating aasikasuhin ngayong umaga. O, ano man ang mga gagawin today, ha? Ako na muna magsisimula ng ating mga mornings sa ating mga preparations dyan. O, dali na, i-text mo na ako. Ha? Just in case na may load ka na at nasa condition ka na para makipag-maritesan sa akin ngayong umaga. Dali na, text mo ako sa 0961-8924-927, ha? That's 0961-8924-927. 7:18 at the clock. Commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Gising na, may mga mahalagang lakan dyan. Ha? Bango na! Mga maglalaba dyan, kailangan maglaba ng maaga. Baka umulan na naman mamayang hapon, ha? Madali na. Manatiling nangiginig, ha? Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Hard 92.7.

mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM का गया दौर सरी 93.7 FM के नॉन ए 30 down 7 o'clock yun nga yung oras natin, no? Sakto to. Teka muna, mag-check muna tayo ng ating mga laundry baskets. Yung mga imbaga natin ng mga labahan, tingnan mo nga, mukhang panahon na ba, Mara, maglaba? Mukhang araw na ba talaga ng paglalaba ngayon? Uy, paalala ko ulit sa inyo, ha? Lagi kong paulit-ulitin na sasabihin sa inyo, maglaba po tayo ng maaga. Ha? Alam nyo naman yung panahon ngayon. Oh, para din na tayo mag-gastosan pa sa mga laundry shop, di ba? Pupunta pa ba tayo sa ano? Magpapalaba pa ba tayo? Pupunta pa ba tayo sa mga laundry shop? Hindi tayo na maglaba. Di ba? Agahan lang natin. Kailangan lang natin ngayong kumilos as early as right now. Magkuso-kuso na tadiha. O di kaya magbabad na tayo. Para mamaya may ng konti ng konting kuso lang, banlaw na tayo. Di ba? Tapos makakapagsampay ka na. Kasi

0: Robert Ulalo. Happy birthday sa inyong tulo. Galas family, Tatay Nicolas, Mami Elaine, magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana naman napakaganda ng inyong mga umaga dyan. Ha? Kamulog pang ape habang namina. Thank you! At syempre ba, yung mga nag-aalmusal na sa oras na ito, may mga lakad, ano? Magmadali na. Yung may mga appointments today. Araw po ng Sabado ngayon, baka ngayon yung inyong nakaschedule na lakad, wag malilate, ha? Lalo-lalo na kung mahalagang mga tao yung inyong mga kausap. O, kung meron kayong mga pangarap at meron gusto maabot, tapos parte ng inyong pangarap na yan ay yung taong yun, diba, kailangan huwag niyong paghintayin. Ano? O, dapat ganun. Maaga. Mas maaga ka dapat sa kanya para makita niya na seryoso ka. Yun yun eh. 7:32 in the morning. Commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po, mga sweethearts. Padain lang sa Magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ragyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Usa ka ba kabuhay day? Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga paligpuno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon, Doom Sound from SB19 at 7:46. Time check brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. E teka muna, lahat po ng mga sisimula na. Oo, sa kanilang mga preparations, papasok naman sa kanilang mga trabaho. I-shoutout natin ha. Kayo mga kahit Sabado, may trabaho. I love you, Sabado. Okay lang yan. Sabi nga natin, kapag may mga ganyan, na may pasok ka sa trabaho, isa lang ibig sabihin yan, naa kay Agi today. Diba? Kapag may pasok, ibig sabihin, may agi. O, kaya ipagpasalamat natin yon. Yung iba nga, walang trabaho, walang ginagawa mula Lunes hanggang Linggo. Eh, ikaw, pasok ka ng Sabado. Aba, ipagpasalamat mo yan na meron kang job. Di ba? Meron kang work. Hoy, magandang umaga, talking about work. Good morning, galanog-lanog na tayo ngayon sa may Carmen Public Market. You know, maraming salamat po sa may vegetable section. Kinaati na net Raniego at lahat po ng mga nandyan, iyong mga siningan na tindahan diha. Good morning! Maraming salamat po ha. Garante na Bangkeo family. Binabati natin ng isang good morning sa may Kagura ng Lubi. Yun! Talaga naman. Pag umigot ka pa sa kabila, nandyan naman ang Neris Carinderia. Actually, hindi kabila yan. Bandang gitna. Ayun, oh. Good morning, good morning, good morning. Maraming salamat. Pero pag lumabas ka, yung harap ng Ororama, nandiyan naman yun, yung Jomar Store. Yun. Yung tindahan naman ng mga tinapay. Naka-hard FM din yan. Imaginin mo, bawat sulok ng Carmen Public Market, naka-hard FM yan. Ah, kulang na lang. Mas-centralized talaga, eh, no? Pero hiyan naman natin yung iba. Maraming salamat po sa pagsisimula ng inyong araw. Eh, dito nyo po ginagawa ha, sa Hard FM. Magandang morning! And talking about market, ang Bulwatali pa pa, nakikinig din sa atin. Kamusta kayong lahat dyan? May buntag sa inyong tanan. Lahat ng mga silingan ng Oramid Shop dyan. Yung dating Oramid Shop. Yun. Maraming TY. Talking about Bulwat, si Ate Cha, si Mami Cha. Magandang umaga po sa inyo. At yung karinderiya dyan, yan. Good morning! Mamaya, isa-isayin ko yung mga karinderiya o na naka-Hard FM din. Samantala naman, text mo lamang ako ng i-text. Baka naman nakikinig ka ngayon. Inform mo ako na, huy, kami sa Dri. Biring Dapitan, aminaw sa... 0961-8924-927 at 0961-8924-927. Commercial break muna tayo saglit, ha? When we come back, we get something from Julian and Arthur Neri at marami pang iba. Ang mga sweethearts, marayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca tuna. Sobra na to.
3: Grabe, cute kasulit ang Fresca tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
4: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.